0: kadogun otu ya wara yi
1: titi dojo ejilogun
0: ohun isuku baba jumu
1: gedo ma jumu do
0: aya ba mo jumu atongo mare
1: enon ma ku cheyide
0: aichi folare waju famaken wa
1: ri ojumu ofowo kindo
0: ere o arubodo baba
1: otu payo arubodo yoran kagedo
0: akali nge odede ti meru kodi o
1: ma chobiri kiti sulana re
0: edi boy chawe
1: o maradala we chawe
0: ugbo dudu enyo
1: alaja minat sali
0: ma oli chief arogbo olojumu
1: iyo madege mure o maluro ko jegedorode
2: enyo duba joba ko ma yo
3: odun oba di meji ta ma se lododun ma ti tuto
2: oba di meji ni koso
3: irele ya
2: ka lo so odun oba di meji
4: ere aya oju atabara aya ehe oba di meji wo ma ka bo oluwa mi o ma pe o jesiro
2: oya lodere lojo ketadilogun
3: on the 17th of may
2: 2026
3: ladun gbo le ma doro lodere
2: gege be se mo pe ibe lati ma so odun oba di meji lododun
3: lati aro titi moju pere
2: ni jija mimu yo ti ma lo
3: se mo pe nipele nipele lodun oba di meji
2: to ba wa di ojo keji ni gbigba ori eran
3: eyi un lowo irole
2: to ba wa do ojo tize
3: legun ma jo lati aro titi da aro ojo keji
2: odun to larinrin
3: odun tawon agan tin to wa labosun
2: odun teni ti orise tin gba adura
3: to si rise se
2: atun pe kini kan ni uga
3: ti onipojipo tin toro lodo olorun
2: se mo pe di ojo meje la fi so odun oba di meji ni koso
3: leyin eyi ni pepe awon ebu fun awon eniyan
2: a ma ma gbagbe odun oba di meji todun yi o
3: ba bere ni on the 17th yen Sunday
2: ojo Sunday gege ngo ma bere ni
3: oba di meji ni koso
2: sekun legbo ifonga toko
3: otodun yi ayan bajeji
2: emere ti e o

0: aje ki a ma ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa te tin na fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ijo kan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se tun ti sun iyala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan awon so pe ami iluwo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki won o di en ti o ni awon duki ata ma si properties daada lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni sidikie kini won ki e fun gan kini won duro le lori jo e la fi ni asoju sidikie ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara ile
1: eku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo aba ti a mo si CDK CD CARE application ni te pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
0: gas
1: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe te de mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ti won lo wo pe elo ni won ta
0: kini yo ko ma se pe fe gbe won ma ra o
1: ni ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks ogoji ose lati mo sanwo
0: mo be bi nke se won kokoso iye kan le ni won wa gbe oja won a mo sanwo ku die die abi bawo won se se
1: e seun olotu seri bi a se gbe kale ni wipe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wipe a gbe oja yen fun won won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won won a mo san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be lo bo se wa ni yen sa
0: kini idi ti e fi se ba npe kawo yen kokoko san owule die de to di pe e gbe oja fun
1: e seun olotu se ri nkan ta se ni wi pe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon kan to si le mo san owo die die so eni ti o mu osu merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
0: eleyi
1: yo le mo sanwo lo
0: ti
1: olotu en ti o si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
0: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
1: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati ironu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun won lanfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti a ra fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni da yin laamu rara
0: nibo ni office yin
2: office wa wa ni Exodus filling station formerly Tota opposite Factory Pharmacy Oluwatu Ikotas Akure Ondo State
1: Olulese wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leku ni ilu Eko be ni olotu
3: e pe CDK sori number yi 07074542995 lekan si 07074542995
1: e seun olotu
0: oro leti gbon lati enu ogbeni Abdulhakim Okunla teje asoju CDK iwa na magore loni o le bade ton dukia
4: ore wa kilo de to roju koko bayi
5: wo ore o su mi o je iya isese pe tan lori phone ni kunu gbogbo abo da na wa ni njo gas cylinder wa na ti fe je tan gbogbo electronics wa lo ti denu kole owo ni o si sarajo yi
4: ara nta wo nu shop o bo nipa CDK ni
5: CDK kini nje be
4: CDK CDCARE application asiri ola ni nibi to ti ra gbogbo to fe to si ma sanwo die die bi orisirisi gadget electronics to fi dori ka oko ayekele o si lele lori o iye oja to bara lo ma dawo e pada o le sanwo elo to bara fodido osu mejila tabi ogoji ose
5: iro ni o
4: ototo han ni gbogbo awon nkan elo nu ile mi ori CDK ani mo ti ra won koda iPhone to wo lowo mi yi ni sanwo re tan
5: o si riru eyi o ti fi pa won fun mi lati jo yi
4: iwo lo beere sugbon ni bayi tete download CDK lori Google Play Store ati iOS App Store ki won na ma jaye CDK ani welemu ran to nilo ko ma sanwo werewere lai ni ele kankan lori e ko si website wa

0: O wulo fọkunrin, o wulo fobirin, o wulo fọmọde bẹ lo wulo fun agbalagba. E si wa ma wo, egbogi ta nsoro re yi ko lo tinu rara. Pombele egbogi na na fi se. Ajo Nafdac ti fontelu, iwo na lo ra loni, tori pe ijawa ija osi always guide ni. Won ni ko guide ara re. E je nkoko doke lo na mo si npada abo, e ku kale.
1: Baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda se kon sun lo ni
2: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o kagu eyin didun ara riro afogede gede do ti ara danu logo lomo kuri agbaduro to ti o si ba sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo Nafdac fun tedu gba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le Nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abamission gbugbu iga ijawa ija osi always guide me
0: Benny, ijawa ija osi always guide na ni se wa ri gbogbo eyin ti e ba fe je alagbata fun le ise to nse gbogi 24/7 abamicho yi number yi o na ni ke mo pe 0916062253 e je npe le kan si 0916062253 to o tun igba mi na ta tun mo pade

0: mini body.
1: Yes, Globin. Summer run for body. Enjoy life.
2: Baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda se kan sun lo ni
3: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koro jogogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gbo eyin didun ara riro afogedegede jo ti ara danu logo lomo kuri abaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelo re ajo nadak fun tedu gba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abamission gugu iga ijawa ija osi always guide me.
4: So things don't easy for Nigeria now.

0: akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ilese Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se peki reki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Haba Micho. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, tomba isan, eje, eran, ati omiara, wo ijakadi. Emada amuji nomo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri ona abayo si alaafia gbogbo ebi. Eyin ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kikan inu gbigbona ori fifo eje ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi aile bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin aile se dede omokunrin dada tabi kinkan osu wa ma wa dede eyan Amobitas cleanser layo bakan na Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kakaki ore yin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu Amores wo iyara lo Atura Herbal Mixture ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito sugar inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbose ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se kon ma je nkan didudu tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbose lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma re awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores rani gbogbo ile itaja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist patient medicine dealers bakan na e ma re Perigi Atura ati Amores rani gbogbo awon to nta drinks patapata ati supermarkets nationwide fun ibere lori awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores e pe sori ero ibanisero 070 88 77 8 5 lekan si 070 88 77 8 5 a oni fi aisan lugba o Amobitas Amo Flush Capsule ati Atura Herbal Mixture ni amire
1: Atuwe lara o Atura Herbal Mixture idanu ke tombolo tin pitu e moye ise lago ara Atura ise re tun ti beraju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo leyin aje ki ajelu belo mi se njere si lori ariya be ni o mo bere fun amala tabulala ko si ni ye paju pe yen seni tin pin alaka ati gari inu kikun lo fi nsere afikun ma ni atura nile ni gbogbo igba Atura Herbal Mixture ike kan ilo e kan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja to nsa to to nje ta ba je welewele sara lore lo sara jo sinu e Atura Herbal Mixture on gangan la ba ma pe ni amunu tutu bakan na lo nko pati ebo ona ta isan le gbaru fin lago ara o safikun immunity system Atura Herbal Mixture ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe salatunta lopo ku oyoku sori 070 88 77 8855 Atura Herbal Mixture adonada ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi Atura Herbal Mixture Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo ndupe lowo yin ni gbogbo gba pe e se o be se fara tu gbogbo eyan pelu Atura Herbal Mixture
2: Atura o Atura lara o
3: Aje ki ama ti gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa 39 fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okiri oloyinbo ma so nkankan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan oba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ojokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se tun ti sun iyala ofera nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe ami ilowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki won o di en ti o ni awon dukia ta masi properties daada lai se yipo lagun eh ile ise kan wa ti an pe ni CDCare kini won ki e fun gan kini won duro le lori je la fi ni asoju CDCare ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara ile
4: eku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo abayin ti a mo si CDCare CDCARE application ni te pe ti e ba ti ni ori phone yin en ni anfani lati wo ati ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
3: gas
4: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe dede mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ki won lo wo pe elo ni won ta
3: kini o ko ma se pe fe gbe won mara o
4: ni ki won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati ma sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks ogoji ose lati ma sanwo
3: mo be bi nke se won kokoso iye kan le ni won wa gbe oja won a ma so yoku die die bi bawo won se se
4: e seun olotu se ri bi a se gbe kale ni wi pe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la ma gbe oja yi fun won ti won si ma fi ni anfani lati ma san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wi pe a gbe oja yen fun won won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won won a ma san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be be lo bo se wa ni yen sa
3: ikini idi ti e fi se ba n pe ka won koko san owo le die de to di pe e gbe oja fun
4: e se won olotu se ri nkan ta se ni wi pe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ku ni anfani lati ra awon kan to si le mo sanwo die die so eni ti o mu osu merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
3: eleyi
4: yo le mo sanwo lo to ti olotu en to si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
3: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
4: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati eronu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun wa lanfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti a ra fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni da yin lamu rara
3: nibo ni office yin office number ti an le pin yin si
5: e kan si wa ni Danco Plaza Adelosun beside Olo Motors opposite Maria Assumpta Catholic Hospital Ikere Road Ado Ekiti Ekiti State
4: Olulese wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leko ni ilu Eko be ni olotu
6: number wa ti e le pe si ni 0707-484-3351 le kan si 0707-484-3351
3: e seun olotu oro leti bo lati enu ogbeni Abdulhakim Okunla te je asoju CDCare iwa na magore loni o le bade to ni dukia
7: ore wa kini le to roju koko bayi
8: wo ore o su mi o je iya isese pe tan lori phone ni onu gbogbo abo da na wa ni jo gas cylinder wa na ti fe je tan gbogbo electronics wa lo ti denu kole owo ni o si sarajo yi
7: ara nta wo nu shop o gbo nipa CDCare ni
8: CDCare kini nje be
7: CDCare CDCARE application asiri ola ni nibi to ti ra gbogbo to fe to si ma sanwo die die bi orisirisi gadget electronics to fi dori ka oko ayekele o si lele lori o iye oja to bara lo ma dawo e pada o le sanwo ohun elo to bara fodido osu mejila tabi ogoji ose
8: iro ni o
7: ototo han ni gbogbo awon nkan elo nu ile mi ori CDCare ni mo ti ra won koda iPhone to wo lowo mi yi ni sanwo re tan
8: o si riru eyo ti fi pa won fun mi lati jo yi
7: iwo lo beere sugbon ni bayi tete download CDCare lori Google Play Store ati iOS App Store ki won na ma jaye CDCare ni welemu ra n to nilo ko ma sanwo werewere lai ni ele kankan lori e kan si website wa

0: Yorubé mo dupe lowo gbogbo awon to saanu mi nigba ti mo fi wa ni osu to koja ni ohun mo Olorun mo fi dupe fun won to Olorun nikan ni o le ba mi dupe fun won mo dupe mo mo lori won se gan ni fun agbale mi ti mo fi ri test yen se debi ti mo mo lo si oda awon doctor pada tori to ba nse titi won to ran mi lowo test yen ba ma le sese so ma fi akoko yi dupe lowo gbogbo awon to push awo jo fun mi ti mo lo fi se test yen pe mo mo lori mo dupe gan ni
1: oda Olorun a gbe anu re tete loni leyin te wa ti se ayewo yan tan kin wa nkan ti won so labajade
0: beni mo a mu result lo ba won won wa ni tumo lo njo mi lenu ipe won ma se ise abe fun mi ni
1: won de ni ko bo lo je wa ran ti sa lo se ta won
0: beni pe o se yi ikin pada wa
1: lo wa ni iwe yen da ja ri ti e
0: o ni
1: ah 1.5 million oko yi aboju me ri nkan mi
0: ten sir 1.5 no
1: operation of a chef oju
0: ten operation
1: kilo to galaya yin ju lori oro aire na yin
0: tori awon omo mi ni gba ti o ti si oko mo emi lo wa ku fun won iko wa ni university iko wa ni secondary school tori awon omo mi ni mo se ke wa pe ko jo o ku ni bo ro ko jo ko ran mi lowo fun owo itoju yin ko jo ko gbe ro dide si mi ebe mo wa be kon jo kon saanu aye mi kon saanu mi pe won ni toro tojo ara won ni toro je won ni toro mu
1: e se omo mi ninu 1.5 million yin lo le ti ri tori akoko
0: mo ti ri 300
1: bo lo Olorun se se 300
0: cooperative kan ti mo se ti mo ni 100 be ni gba ina wa ko ba mi kowo mo lo wa ni pe awon fi yen ran mi lowo pe ki won lo nu mi won fun mi lofe mi
1: o seun church yin nko tawon na ba yin so yin
0: awon church na ni awon gbinyanju ki ese sunday ni ba pe awon ibi mo a le sa owo jo fun mi
1: bi elo ni won so fun pa
0: won awon ma gbinyanju 100,000 fun mi
1: ha ka zo po wa ko 1.1 million be yen
0: be
1: eda ko yan mo nigeria e ti sowo to ju bayi lo lori eto yi fun yan omo kekere momo yi awon nireti okan soso to won ni fun awon omo won sori ko si eto kreju ko si eto poju mo gbagbo pe akoko ta n gbeto yi ojo ta n gbeto yi olorun fe don gbogbo wa wo se ninu priest to re ni to n jerora yen to lo ni abi ninu omo levi to kan ri to lo abi ara samaritan yen alimoni mo donkey alimoni mo ta alimoni anything lati over eyan ṣugbọn ko si ohun to ga to iranlọwọ ninu aye ìrànlọ́wọ́ ò ní wọ̀nyìí náà lápárokọ ọlọ́run oṣù yẹn á fọ líle fẹ́ràn kọ̀ọ̀kan wa àní jáde nínú ọdún ìlọ́wọ́ òfò operation tẹ̀fẹ́ ṣe yẹn ọlọ́run àjẹ́ kọ́ ẹ̀rí náà padà ọlọ́run ò ní fẹ́yìn sínú òkùnkùn ayé gbogbo àwọn tó ń gbọ́ wa náà ìṣẹ̀lẹ̀ ìbànújẹ́ kò ní ṣẹlẹ̀ sẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa akáwùntì yẹn tẹ́ fi ràn wá lọ́wọ́ mọ̀ rẹ̀ 6406450066 money point àwùjọ olóore ó dẹ̀ lè gbé sunday oyedèrán jáde wa bí ẹ bá ṣe ń sẹ́ndì ẹ̀ báyìí náà láṣẹ mọ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ dákun mọ nàìjíríà bó bá ṣe ṣe kí n dọ̀bálẹ̀ ẹ dákun afẹ́jẹ́ ìran mọ̀mọ́ caroline lọ́wọ́ ẹjáro torí àwọn ọmọ wọn ẹ dákun ìrànlọ́wọ́ ní wọ́nyí náà ìwọ tó bá fẹ́ jẹ́ adárúkọ ẹ̀ kọ́ sí pé please don't mention my name kọ́ sí pé anonymous àní dárúkọ bá máa dárúkọ iye tó bá wọlé olóhun ti ṣe lórí ètò eré àti báyàn kò yẹ tó jù bẹ́ẹ̀ lọ́rí olóhun ò dẹ̀ níjẹ́ kó olóhun ò nípìn yín pa the little you can ó máa go a long way dákun ìjẹ́ mọ̀ pé ta bá rí yẹn 1,000 life lọ́wọ́ lọ́wọ́ báyìí tó bá fún wọn 1,000 naira ìjẹ́ mọ̀ pé 1,000,000 máa pé ta bá rí yẹn 500 tó lé fún 13,000 ìjẹ́ mọ̀ pé 1,000,000 máa pé àkókò tẹ̀ fi ń gbọ́ wáyé kì í ṣọ̀fẹ́ o ṣùgbọ́n àwò pé tí àtẹ kan bá wà táwọn èèyàn lè sáré wá gbogbo àná la mú ń gbọ́ pé ẹnìkan wá ṣe báyìí ẹnìkan wá ṣe báyìí kò bá dẹ̀ ti pariwo síta wọ́n ti wá pariwo síta báyìí wọ́n gbàgbọ́ páwọn èèyàn ṣoore nípínlẹ̀ ondo wọ́n gbàgbọ́ páwọn èèyàn ṣoore nàìjíríà wọ́n gbàgbọ́ páwọn ogun samaritan ṣe pọ̀ nínú ayé lára wọn ló wà lára wọn lèmi náà wà ẹ dákun mo fi ọlọ́run bẹ̀ yín gbogbo iye tọ́lọ́run bá fún yín lágbára lórí ẹ̀ gbogbo iye tó o bá jù lọ tó mọ̀ pé tó o bá mú nínú owó nínú 1.1 tó kù yẹn wípé ọlọ́run sì sọ̀rọ̀ tó jù bẹ́ẹ̀ lọ fún ọ dakun fi ran won lowo lori eto yi bo ba se nwole bayi la se mo dupe account yen 64064 500 66 Money Point Awujo Olore o de le gbe oye diran Sunday wa bo ba se n waye bayi bo ba se n wole na la mo dupe lowo yin e da kun Olorun ti lo awon eyan lori eto ya ti riyan to fun yan 200 ri ati riyan to fun yan 100 ri ati riyan to fun yan 50 ri koda ke yan fun yan wa ni ko fun won ni 500 naira it will go a long way iranlowo Olorun ni wo yin na
0: Oni
1: ko yin ni kan ni waju Olorun.
0: Ah
1: eni Olorun mo kan send 2000 naira
0: ese o.
1: Ese o adupe o. Adeyemi Peter won send 1000 naira.
0: Ese o adupe
1: o. Elin Ayangba won send 1000 naira.
0: Ese.
1: Ogun bi te ba koju si ero re o.
0: Ese o.
1: Olorun ni je jade lowo odun ninu odun yin lowo
0: fun. Ami.
1: Eri ara won kan t'Olorun ni a mo sere. Ara oju se ware. Ije mo polohun ni ka jura wa lo ninu aye tori ka le fi ran ara wa lowo ni awa na la ngele ara wa awa na lo luran lowo ara wa gbogbo ilekun re ta wa na wa tin kan lojo to ti pe olorun a se fun wa
0: amen
1: eri a dada mi wa a dowo re a da gbogbo e sibe sibe ise wuri opin sibe yen sa ohun ta n se fun ra wa o ni nife omo la keji re gege bi ara re je mo polo on fele ye onpo wa ninu aye ni omo la keje eni to ran lowo eni to ye ko ri e bi olohun olohun wa ni ri ri keke bi eni keje eni mo ri keke bi omo odo mo ri keke bi eni to ran lowo elomi iwa to wu si aja re o beta iwa to wu so omo odo re tori pe ku damu nkankan o po fi olohun mo oni omo la keje re ri keke bi ara ni fi omo na keje re keke bi ara re o honpo wa ni gbogbo ona gbogbo eyin te tin nowo olohun ni je kiran lowo wo yin account yen 64064 500 66 Money Point Awujo Olore ona ta n lo yin jin die o ona yin jin die 1.1 million bo de mo pa awon eyan sori ninu awon to n sori awon good samaritan yin ni oluwon na wa ah sori yen tori pa ni to be ge ke to gbogbo eyan mo nkan tasiko yin so sugbon tori pe olohun fi wa se ireti fun elomi olohun fi wa se ireti fun elomi e mo pe se mo pe abraham gan won ni ireti ko ma bi mo musa won ati sarah aya re sugbon won mo bon se nse alejo ejo mo pe ninu eyan ni angeli wa o wa ni ki lo se wa arabirin oni se mo pe o le bi mo bibele so pe o rerin o pe ah lojo ori ohun yi ohun se le bi mo sugbon ki lo bi iyanu yen sa ohun to bi iyanu yen ni ore sise ore sise ore sise e dakun eyan mo Nigeria mo ti se mo ngba won yan wori eto ti te mo ngba won e lo sori YouTube page wa ke lo wo baba o yoks e ri awon kan mi na be lori sirisi tan se e subscribe si be ke de pin ju lati pa wa won ori sirisi video emi ko ni mo fun yan lowo eyin na lo lohun lo e dakun anu olohun ni won yin orire ni won yin o mo pe ti mo mo yin na lo ni olohun o se gbogbo ye tolohun ba ni ojo lo ninu 1.1 million naira to ku ye e dakun won need lati se operation in a matter of urgency nkan ton so fun olohun hospital ni pe bo ba se n pe si lo se lewu si abi be na ko
0: be n sir
1: won ni bo ba se n pe si be lo se lewu si e pe o ye kun won se operation bayi tori pe won ni ibi ojo egbe kan ibe ni tumo yen wa won ni ton ba wa tete ko o le boju bi to wa yen je o de tun wa le spread di lo si oju keji other side e so ro soke mo
0: den sir
1: eh eh mi kan gbianju temi ni o ara se to lohun ran mi le mi se o account yen bayi 64064 500 66 gbogbo ye to lohun ba ni ejo lo e dakun bo ba ju 500 lonu owo ya mo lori ah olorun gbe oga tori ko le ran lomi lowo ni a de ni daruko te ba ti ko si pe anonymous please don't mention my name 64064 500 66 Money Point awujo olore loruko eto ni o gbe wa ti o ba wa gbe wa to ba gbe oye de ran Sunday wa account kan na ni eni ola ola ni reti won send the 2000 naira o le pe de ebi ni sa won send the 20000 naira
0: ese o mo dupe o
1: toyin ola dapo won send the toyin ola dapo won send the 2000 naira
0: ese o ese o wa dupe
1: account kan 10000 lo wole sugbon ko buruko wa ami ni to send e ese o no no wo
0: yi ele buruko wa ade
1: mo ademokunle oluseyo awon na send the 10000 naira
0: ese o ese
1: wa dupe lowo yin o eni kan send the 5000 naira
0: ese o
1: ni kamada pa
0: o ese o
1: 5000 naira meji kan na wole
0: so gbo gbo ko wa ese o
1: number transfer la san lo gbe wa
0: ese o
1: ese o ese gbogbo ye tolorun ba ni oju lo o mo pe ka to ko lori eto loni 1.5 million naira olorun lo le mi ati e fun o ta fi se faaji nigba mi o mo ju gbogbo nkan yi lo o mi ba ni 1000 o kuro nbe e ba gbogbo yi ko si ete fi ran won lowo ti won ni mo lori eyin na le fun won ni hope de bi to de o
0: ben
1: mo won se ko to dipe lo se test yen won lawon ti ropin
0: odo yin
1: awon kan yi radio si adaba nbi lawon gbo ta program awujo lori
0: ben
1: won de pe mi won de ba won soro pe te ba ti le wa ko si yonu won de wa Olorun de se owo yen na kokko fi lo Lauren test yen.
0: Ben.
1: Nigba yen. Ni leyin gba yen won so pe kon to se another test awon yen won na wo pe ah won na ti gbianju won dide yen fun won.
0: Ben.
1: Sugbon lowo lowo ba yen dakun omo Nigeria e dakun aju be lo Ondo State. Aju be lo 1.1 million. E wo gbogbo bi teyin na rokan re si bi te rokan re si ori o dide fun yin.
0: Ami
1: 64064500 66 Money Point Awujo Olore 64064500 66 Awujo Olore Money Point Atokunrin atobirin gbogbo e lomo sowo mo waye omobirin Olorun yonda fun won omobirin to re wa dada okan wa university eleyi to wa university e se bo lo kokko mu yin wa
0: igba
1: te kokko wa
0: olorun ko mu mi wa
1: la kokko ko pe yen keji mu won wa ireti awon omo yi ba yara momo yi na ni baba ti lo lase na lo ko won na salaisi lase na lo roju won yi na ti bere oko ti lo awon nikan ni reti ta awon mo kekeke won yi ni edakun won de gbagbo ke tolorun ba ti se oju yi pada ati gbe bukata awon mo yen ko le lowo olorun awon na nsise oju yi ni o je kun won le sowo tan se mo edakun omo Nigeria o je ke yin na bebe funra yin ke de shadow afawon eyan e shadow afawon eyan bebe funra yin
0: omo Nigeria mo lolufe ikoni mo wa beyin ni e shanu fun mi ejo ejo ero mi lowo owo epo mi mi le da so mi ni koko eni iro lowo mi to ra omo mi ejo ko si baba awon omo emi na ni mo ku emi ni baba emi ni iya bayi ejo ero mi lowo mo beyin mo ro yin oye koye te ba le fi ran mi lowo ma pada wa sori eto ilagbara olorun ma wa dupe
1: e de fese yi meje jina wa leyin operation
0: je le kinje ni ran mi pada mi ri nkankan ejo lokunrin lobirin ran mi lowo ejare ejo
1: account yen ni 64064500 66 Money Point Awujo Olore tabi Oyedeiran Sunday 64064500 66 Money Point Awujo Olore tabi ko de bi Oyedeiran Sunday wa gbogbo ye tolorun ba ni e le fi ran won lowo awon yan send nkan to e pe ati ile daruko won Timothy Simon won send 2000 naira
0: ese
1: oba gade agbolaye kini won send 10000 naira eni so pe ka ma daruko awon won send 5000 naira anonymous lo gbe
0: won
1: won ya ma daruko awon eni yin na send owo o boruko won wa sugbon won ni please don't mention my name won send 5000 naira
0: ese
1: adibade adibamiji
0: ese adupe o
1: won send 2000 naira
0: ese o ese o
1: adebayo christiana ojo won send 1000 naira
0: ese goni ese
1: mufta wajibo gbogbo ye tolorun ba ni ejo lo ninu 1.5 million naira owo ton wa yi mercy fun mi layo won send 2000 naira
0: ese goni ese
1: 1.1 million naira gbogbo tolorun ba ni ejo lo ta ba re yan 1000 to send 1000 se mo ko 1 million ti pe won wo po iye kan kere won wo popo ah eni olohun mo oke edore benedict won send the 500 naira
0: eshi
1: ah eni kan no send the 500 naira you are just in of eshi eshi won adupe o
0: ah
1: ino ni to wo yin o
0: to wo yin eshi
1: bi o ba ku stella won send the 5000 naira
0: eshi
1: gbogbo bi teyin na wa nkanle kun ori si ibi teyin kan le kun ori si ibi te n bi olohun fun ore si ibi te bi olohun fun ore si ibi ti oro mo n gbe de fawun eyan toro fi mo n daru pada fun eda oro yin o ni tojuro mo lai lai ah ese won adupe amo lore o ese won adupe amo gbogbo eni tolohun lo papata atoni 1000 atoni 2000 atoni 10000 atoni to send 20000 naira ibi te yin o ti ri ni ona igba Olorun a se fun
0: mi.
1: A wa ni firo ile igba fun ra wa. Inu ni to sari wa ori eto ipe dakun mi na mo se ni 1000 sori eto yin gba kan. Nkan le ba isele banu je Olorun ni jo wole to ni kokan wa wa. Amo lori gbogbo eto Olorun lo 1.1 million ninu 1.5 pelu ipo ton wa yin na no fi wa dori 400 fun ra won. Ere bo won ti gbeju. The only hope to won ni bayi won na ni a wa. The only hope to anybody who knows any what on Bommy, that book we told on Banyo Chulo in a way. We follow on pay, book we Faru Tade, Faru Tade, and they came, he was sending 25,000.
0: Ah, a show, Mr. Faru Tade, a shake gun.
1: And they came, you're in a war, a shake gun, you're a shake gun, you're
0: a shake, Mama Faru Tade,
1: 64 064 500 66 Money point awucho olore 64 064 500 66 money point awucho olore lekan si 64 064 500 66 money point awucho olore tabi ko gbe oye diran sunday jade wa enikan na send 1000
0: e se gan ni
1: na
0: ni ton wo yin e se
1: enikan send 500 ola de meji grace e se o
0: 1.1
1: million on wa fun operation to yin awon nikan ni hope ton ni fa won mu won yi e dakun gbogbo wa lasiko yi eni to loju meji kan mo bo se n fa pa cha lasiko yi ko rorun rara fun eni keni ateni to send owo seyin ateni ko se eni to mo pa se ko yi o le ka to so pe iru asiko yojo wa lo ko so ko mo ko si baba awon momo ti won na to ti dagba won ti dagba gan odo won na na wa e dakun gbogbo iran lowo tolorun ba se fun wa ta le se fun family yi e ti seju be yen lo ri fun yan lori eto yi lori ikanni ta gbe won wa iran lowo olorun ni won yin o
0: ami
1: anu olorun ni won yin o
0: ami
1: ko ni keyin ni kan iwo na wa ni kankan to nla koja ninu aye to fe je ka won yo be itasi tabi o fe ba wa soro leyin eto yi lati to bere update ni pa oro won bo ba se n wole na ta ba pada wa wa dupe lowo yin account yin 64 064 500 66 money point ni to ba gbe awojo olore wa media to ba le gbe oyedi ran sunday wa ikokan na ni number te le fi ba mi soro si lele yala ife pe mi ife yoju si won eni nkan mi na fun won tabi won na la kokokoja ta ba ti gba data ti ripo ojojolowo ni 090 3246 9843 090 3246 9843 omo ba sunday yede na lo ko mi ti mo ja tokun fun ito awujo lore e seun ai jomboro kini ka pe ni fa ina lowo ni weni kokan wa

0: to eku dede asiko yi e tun ka bo sori eto kan bi eto mewa eto iseju die ranpe sugbon to ma nda bi epo didi wakati kan la lo kini din ni pe a ma nfa ko mo okun jade nbe mo ti so nigba kan mo ni ko si anfani fun igi to ga fi ofi o bo ti o leso lori be ni ko de si anfani lara isuru ta gbin to wa ya gudugudu eto teyan ba gbe kale bo je iseju ko pere n lo nbe kara ilu de rogboko nti won pe ni eto niyan o mo tun ki pe e kaabo
1: abada seyin mo ni je ti wa o laye o do no to ma ni baje o
0: ni la ba so logologun se ninu oloko ma ndun moran yin sa nitori e la won to ba ti ju yata won ololufe un rere on do no senatorial district tin gosuba kare fun senator jide ipisagba won lo ku ise poku omo se nkan to wulo fun ojo la won olugbe ni on do not lo ndawole se wuruguru to di answer danda wi oloko ogbowo o se bebe lori eto eko eto iwosan eto ise ogbin atileyin fawon onise owo onisowo oja bosri fawon akeko ewo ti ict centers tawon mo wa ti se danileko won de ma gba laptop atawon irinse mi kawon ne o le deni pataki to ma wa independent lojo waju opo ninu won lo ti se daada bayi ti won de dupe ewo atuse ona lori sirisi ewo kiko oja ewo ti na sola atawon kan pataki be ta le katon oh my god eni to ba laju lo ma rira wo lowo ale eni ba leti to la tile lo ma mo gbo dunku eni ba diju mo ri o le ri nkan ara ni popo tori agba to ba lomi ninu ki du woro woro kiri agbegbe o si ni to jide ipinsagba sise pupo iye lo fa ta won igbimo kan fini ka jade ka polongo e tori gbogbo lolu fe nkan rere to de mo yin nkan rere

0: loni atu menu ba ibiti sideto jide ipin sagba ti won ba isede ni bi sa ti won lo sa koko yi bo se nlo si opin mo ma nso ni gogo gba pe anfani si wa tori ileku igbala o wa ni sisi fun awon to ba se nfe nkan kan ni agbegbe won boya lori eto ina manamana ni o orisirisi lomokunrin yi ti se sugbon mo mo pe enti awa eyan nfe ko le si opin si ba se nfe ileyi na latu ma fe si oni won fi so pe Oliver Twist abi nkan kan they want more our people need more won ti nfe si enti e de nfe ye na e tete kan wa lara abi ke pe mi abi ke pe awon to ba je PABSA fun sinito jide ipin sagba won ma tun kon yin lara won ri awon nkan ti won ti se tele tawon eyan ni won tun fe si lawon ilu kan to de tun lo se si fun won pelu tinu won de ndun ti won de ndupe to e je ki ya tesiwaju lori eto toni ifara leleyi ti mo kokko se o tomogun olubumi lo ko temi e ka bo
1: iwaju la o ma lo eni abada seyin ko ni je ti wa o aye o dona o ma ni ba de o
0: to mo ti menu ba orisirisi awon ise ti eyan ma nse bi won ba mu yan gege bi eni to lo je asoju ni le igbimo ba je ti igbimo asofin ba je ti kekere ba je ti ipinle ba je ti federal koda ko je ti local government ise ti ani lati ko se ni pe ki lara ilu nfe ko se nkan ti individual nfe nikan la ma je ko je wa lokan awon kan wa won le ko ra won jo ko je gbe oni bia ni won be ba ti ra carton bia meji meta merin won ma ma hele yi ni iwon yen o ni nkan kan se pelu idagbasoke ilu ohun la se so pe ohun ti a ba fe se ka kokko wo wi pe ki lara ilu ti won fe iye akoko ikeji ibi gan ti a tin soju won yen se asoju yen lo be to lo re esun ni abo nda si awon nkan to nlo nbe ti a ba ti ri pe n to le soro lawujo tori e pe ko si nkan ti o je ka ran lo ohun lo ti fa fun sideto jide ipin sagba nigba to de ibe yen orisirisi awon bill nlo propose e je ka se le je ka se le opolopo e ni joba apapo de sise lori e ta de ngbosuba kare fun gbogbo awon to wa laba oko opolopo le mo bi a o ba so fun iye na lo tun fa ti mo fi so fun yin gba kan pe en to ba wa ni de eto ipolongo ko ni lati je ni to sun eni ti nkan iye to mo bi o se gbe kale nigba ti a ba de fe tu so ru oro be e ka ipolongo ti a fe lo o tu se pataki tori be eyan ba nse nkan kan ni akoko ni owo ni ose ta wa koja lo si kafansa ta lo ri ipolongo nbe bawo la won iya to wa laba oko ni won se ma gbo idi ni e ta fi gbe iru eto yi kale bayi pe eyin eyan wa e je ka jo ma fi oro ne ka ma fi ye arawa orisirisi bill to da to le se wa lanfani ni sinito jide ipin sagba ti won propose ni ile igbimo asofin agba labuja e wo ti ile eko ti won pe ni

0: Oba, High Chief Sama, Akesulure, High Chief Odunwo, Adesiyan, High Chief Sasere, Akefolani, Titidori Gboboroye, Patapata Maralu, Eni Tondinle, Yosi Fuese, Ati Genetu, Karotuwa, Bede Bede Tin Rokoko Lagbala, Omalatoye, Labe Agbada, Ayaye Ti Bere Bayi, Bantoba Di Ojo Kanun, Si Ojo Kokanla Osu Kefa, Odun 2026, Nkagbe Nkan, Agbogbo Enu, Kabiyesi, Mbamori Kide, Mba Jojojo, Mba Mori Kide, Mba Yoyoyo,
1: Ogogo Moja, Ofo Soma Kanrin, Ojimoko Bo Yibo,
0: Ajuwa Juwa Oleke, Igile Odorun Bale, Ugbe Gumbela, Ujolila Kwani Paso, Atari Ajanaku, Ye Bango Oti Wanki Yi, Abi Mbola Fala Ye Abolu, Oma Sasere Olowo Kutukata.
1: Ojo Tili Ewa,
0: Abile Gbole Ugole, Abodede, Yoga Dan, Dan, CEO, Bimfa Cultural Heritage Promotion Initiative,
1: Timbeni Texas, L'America, Na, Loran Milajo, Odalo.
2: Ti mo pe emi wa oni sunle ana otun otun lojo yo iberu ni je ka daba aba ipayan e je agba pe otinawo otinara iwo obirin na gbogbo eyan ti gbo ile oni njo wa PFS gbe yawo yawo gbogbo olugbogbo ti gbo eyi to gbo titi ti to fomo wurende sorun ti omo wu jejeje to je kubi abere ti abere wa jejeje to je kubi ru esin e ti mojo ita ti pe iro ti pe oko ti o nfe ori omokunrin kan lenje lenje ni egbe bo ba ti dele won to npe oko to nfe ni boda boda won na si ti biri lowo e pe bo lo se je o ti ni omo egbo nkan to wa nlo ebo ni abi to wa ni lu okere gbeya wa ku ola lo wa wo gbo pe odomokunrin ti omo kekere to jokunrin yen ti oko e so pe aburo ohun yen obirin kan lo bi fun jagbe ti segbe kan iwo na bale oko yawo ni kini bulu o ti mu ojo gbeyawo o wa ku ola kiji gbeyawo de lati bi osu bi mefa si bi odun bi meji to tin ri odomo kunrin kan to ntele iyawo afesona e gbogbo akitiyan lati beere pe bo lo se je gba to ti so pe omo egbon un ni o ti etun ki egbe wo nbe o je ko realize pe o ti mo gbogbo molebi o bi iyawo ko ale ola lo wa gbo pe o ti bi omo yi fun okunrin kan ba da soro kini o sele ele ti an so yi awon kan la koja awon kan si la koja e je ko ra wa ni ona ti agbegba 0816251 9991 081

0: eto aku dede wo yi o ni agbara olohun oba akoko yi yo mo san wa yo mo san wa eto yin eto wa nlogori afefe eto eko di rorun education made easy lati ile eko Educonsult University Educonsult School of Preliminary Studies te ba tin gbo ohun yi e mo pe en ta fe so o na lo da lori eko awon omo papa awon omo to ti kawe mewa ti an fe woli eko university e ri bayi bi awon odo awon omo wa won ti se idanwo UTME nijo ni ti an fe woli eko university ti an fe wo 100 level e wa ri 1.6 million ni e pe won million kan o le 600 and kene ka 1000 o ni won pe won ti won jijadu lati ra aye woli eko university ti 100 level aye melo lo wa wa nle ti an fe woli si o wa re o he ifidire mi o wa po ninu odanwo won to je pe awon to pa si daada won o to nkan nitori orisirisi idi etile eko Educonsult ti an ti se awon iwadi kan le lori itekute fonu agbajumo eko to iberu ati bi oju ojo se ri pelu akoko je se danwo e ri nigba toro ba wa ri bayi to mo fi mo dagba kale ti won fi mo kegbe kegbe kogba mo darapo ma awon egbe ti o da kaakiri e ya titi je awo ona abayo ona ni advanced level a level to mo se laarin osu meje si mewa pere ti o wa lowo 200 level be ni ojo ori oni se pelu advanced level pe omo kan ti wo 16 years won le lo wole fun advanced level bayi ba wa ri kan na ti dawo kan tin ja mole bi e meji e meta manu le o na le lo bere omo ti o ba ri anfani ati wole lati pase UTME bayi to n ba lo bere advanced level awon to raye wole hun nigba ti won ba fi de 200 level won jo lo pade ni tori pe ohun o ti pari pelu a level ti won jo lo pade ni 200 level iyen ipele keji ile ko university e ri pe ogbon o wa ninu ti an so fun ra wa ni akoko yi e dakun eyin obi atata e ma je ka du awon mo wa ni anfani yi anfani ayeraye ni o ko mo mo ma dagba kale ko mo mo kegbe kegbe ko gba ko gba kaakiri omo ba je omo odun 15 gan bayi se ni o le se idawo UTME to ba lo bere a level advanced level nigba ti o ba fi di wo yi odun ti nbo won ti yege ni won ba lo wole si 200 level iyen nipase direct entry odo ajo jambu ona won ti gba DE form yen direct entry form ti won wa lo wole si 200 level nile eko university to ba wu won fun course ti an ba fe se a je pe ohun atawon ti an wole ni isin won lo pade ni 200 level nile eko university be ni eja tun wa jo kiesi leyi o awon omo ti an pass UTME gan won to le raye wo 100 level yo mo tu ipari odun si odun ti nbo lawon ile eko mi ti a ba wa ri ile ti o pass re a je pe o tun di odun ti nbo to tun le lanfani ati se danwo UTME mi kun o tun wa raye wo 100 level a je pe yo di odun ti nbo leyin ile ti nbo ojo si nlo odo deyan anfani ti wa o nile eko Educonsult bayi awon eyan ti lo ngba form ti won lo se advanced level a level ni Educonsult life ti ojo ori omo se ko wa sibi ti omo o ti le wa aye legbe wa nile eko Educonsult te ba wa sumo to mo ba fe mo wa njojumo aye re na wa sibi ti ile eko wa en so fun alaipe yi koda phone number te le pe si en so fun alaipe yi ile eko Educonsult to mo ba ti lo be ti won se advanced level bayi laarin osu meje si mewa pere ni won se 200 level ni won lo wole si onile eko university e wa ri o ti le ni ogun odun daada ti awon akeko ti nlo sile eko Educonsult dan lo se a level ti won si wole eko university opolopo omo lo ti lami laka koda awon to ti gba oye muye won wa nbe awon to ti lo soke oko ti e lo keko leyin ti e pari a level advanced level tan ni Educonsult won po repete a lo ti le daada ni egberun 24,000 omo 24,000 students to ti gba Educonsult koja nipa a level tan so ina ni ti se raye wo awon ile eko giga ni Nigeria ati loke okun e wo ki wa se pe nbo omo ba se advanced level tan ni ile eko Educonsult ni won wa juwo se pe o dabo rara o won ba omode gbere gbere ibi ti o ti ni admission si ile eko university to ba fe fun course to ba fe se be ni awon to ti gba be koja o ni ke mo bi koda gege bi onise iroyi awa na ti ni awon omo ti an gba be koja o to lo ba to si gba fun ile eko ti an fe ni an lo course to won lokan o ni won lo se ikida pe ko si aye gbe fe ni eko Educonsult discipline to gbangban o wa nbe itekute fonu ewo ni nile eko edu consult koda ayere oto aye ise oto ni tomo ba ti wo be laarin ose bi meji meta pere e ti mo ri ayipada pe won gbajumo eko won daada discipline to kawo omo o wa nbe ati legbe ati ile eko e wa ri ni ona mejeji oni abu to peye wa o awon oluso alabo won du wa mu wa mu ni labi awon akose mo se alamojutu omo ino oba to du ore o wa ni hosteli won hosteli okunrin loto obirin loto mallu wa ta ti le sare ra awon kan ti ba nilo be ni iruja ere idaraya o wa nbe omo fe sirun loso gbogbo e lo wa ni ayika ilegbe e wa ri ni ayika ile eko wa yi o ero cctv camera wa o to mojutu gbogbo eko ti omo nko lore kore la won mo se test koda won ko project bigba ti ti wole eko university na ni e wa ri awon oluko tin ko mo nile eko university o ni won ko mo o nile eko edu consult ti ba tu ko mo tan omo ko ko tun bo ta yo ko awon elegbe etuku ko fu wo pe se ko ti yi won abajo awa la won mo yan tin le eko edu consult be ni o excellence o ni watchword won nile eko edu consult eni ko ti mo tarapo pe nbo ni an wa kini phone number ta gbe si olule eko edu consult lo wa ni communication house fast fast junction legbe gbagi tutun old ife road nibadan communication house fast fast junction legbe gbagi tutun old ife road nibadan bakan na won ni eka kan mi nibadan ni honorable justice lo aremo court ogangan bi ti awon agbofinro ti mo dari moto tele ye ashi junction ni basorun nibadan won ni awon eka kaakiri ipinle eko lagos state ipinle ondo won wa lakure at Ondo Town, koda ni ipinle Ogun, won wa ni Ijebu Ode, en fun wa ni gbogbo address ka to pari eto yi. Phone number te le ma pe mo si oni 081 3543 0382 081 3543 0382.
1: Baba tele ni to mo na woku woku ni rajo aye ni ro ni lorun. Ni Edu Consult, Eko Advanced Level, Cambridge, Jupe Bati IJMB, Tofi Mon Napte, Otiwa Ron Ba, Toripe Pelu for Kabale Lomo Fin Wale si 200 level ni university. E yama for a data ama, e kan si Edu Consult Bayi, ni Communication House, Fast Pass Junction, ni Baggy Old Ife Road, Ibadan, Tofi Mon Ashi Annex, Towa ni LOARM Court, Ashi Bodija Junction, Bashoro Ibadan, Abiki ni Kati Bo Komo ba 300 ninu UTME, Tabi 90 ninu Post UTME, Kati Wa Wale Akogi Gausi Dogun, on our bio reo, wagba form of Cambridge, IGMB, tabi JUPEB, tofi mo NAPTEB, and be prepared for the examinations between 7 and 10 months at Edu Consult. Edu Consult also provides opportunity for candidates on ICT program for examinations like TOEFL, SAT, O-Level, GCE, UTME, Post-UTME, and others. Aye legbe no si wakbelu, fwa laye, ekpe 0813-543-0382. Edu Consult, together with SOA with pride.
0: E so die nipa oro eko advanced level na tori advanced level tan so yi ke se pre-degree o pre-degree ti omo ba se 100 level na ni o lo wo nile eko to ti se ni sugbon e level tan so yi iwe eri ni laye oto e level ki expire o iwe eri ni o tun ti je ki iwe eri to mo ni ko le kanu bi HSC aye jo ni koda bi OND tabi HND gan bi NC o ni iwe eri e level si je tori pe gbo won ta ka lehun 200 level iyen ipele keji ni eko university o la won na lo wole si ti ba fe wole bakan na lo mo to ba ni a level lowo o ani akai mo ye omo ni ti gba edu consult university koja ti ti wo awon ile eko to ga to ga ni Nigeria ti loke okun e to wo UI ni badan o wa nbe OAU Unilag Unilorin Uniport FUNAB ni Akure UNAB Federal University ni Oye Ekiti Federal University ni Abuja Tinsuka Kaduna Lasu Lekuo Lautech OOU Union Osun gbogbo awon ile eko university ba nba won te ma awon university aladani kakiri Nigeria koda won lo soke okun ba ti wi ko wa si eko to mo le fe ko ti won o le fi advanced level wole o omo fe se medicine to fe di medical doctor engineering pharmacy nursing laboratory technology gbogbo e ka sciences lele kankan bakan na bo je social science ni to mo fe se bi psychology sociology political science gbogbo e bam bam bo ba wa si ti arts to mo fe se bi law linguistics cla gbogbo languages lo ni ran o le gba a level wole bakan na to ba je ti management ni to fe se bi economics public admin business management ati be lo e le gba pase a level wole awon eyan tun mo bere pe to mo ba se a level yi to wa wole eko university sawon no si ru ilu NYSC be ni o to mo ba se advanced level to wole eko university o no si ru ilu yo lo se agbanero NYSC e wa ri advanced level merin un lo wa nile eko edu consult Money Cambridge Advanced Level. Osu mewa won fi gba idanileko. Gbogbo university to wa ni agbaye ni ngbawe ri Cambridge Advanced Level. Besi ni awon meta to ku na o le ni adorin ile eko university ni Nigeria to ngbawe ri ti na. Osu meje ni won fi gba idanileko awon yun. Iba se JUPEB ni o. Iba se ti IJMB ni o. Tabi ko je ti NAPTEB. Ele to mo ba se nbe. Awon counselors oludanimoran won ti wa ni eko edu consult. Won da omo ni moran daada. Won to sona o da lori course to mo fe se ati ile eko university to local lati lo. Ewo eko ti di rorun. E je ki omo yin lo bere A level, advanced level ni eko edu consult bayi. Tori bi mo ti wi omo ti o ba ri anfani ati wole lati pase UTME bayi to n ba lo bere advanced level. Awon to raye wole un nigba ti won ba fi de 200 level. Won jo lo pade ni. Tori pe ohun o ti pari pelu A level ti won jo lo pade ni 200 level. Iye ipele keji ni eko university. E ri pe ogbon o wa ninu ti an so fun ra wa ni akoko yi. E dakun eyin obi atata e ma je ka du awon mo wa ni anfani yi anfani ayiraye ni o ko mo mo dagba kale kan mo mo kegbe kegbe ko gba ko gba kaakiri e wo owo ti o jara lo o lena lori advanced level awon mo o ko ti e fe to itena ka ni awon mo ba ti wori si 100 level na koda e wa le sanwo bi e meji abe meta leyin asoye po to wa lori iyun ilegbe wa ba ti we o to je pe ajo o dabi ile ni Eje so fun alekan si ibi ti edu consult wa olu ile eko edu consult olu wa ni communication house fast fast junction legbe egbagi tutun o difero ni badan won tun ni eka kan ni honorable justice lo aremo court ogangan bi ti awon agbofero ti mo dari moto tele yen ashi junction baso mun badan ni ilu eko lagos state edu consult wa ni number 21 aderonke plaza 20 oluwu street Ikeja, Lagos. 21 Aderonke Plaza. 20 Oluwu Street, Ikeja, Lagos. Nipele Ondo, won wa Lakure o. Edu Consult wa ni number 104 CU Plaza, Adojuko Uyimekun Grammar School, Uyimekun Road. Ni Akure 104 CU Plaza, opposite Uyimekun Grammar School, Uyimekun Road, Akure. Ni ilu Ondo, Ondo Town. Edu Consult wa ni number 20 Ademulegun Road, Akure Roundabout. Nilu Ondo, Ondo Town. Nipele Ogun wa yo, Edu Consult wa ni Ijebu Ode o. Won wa ni plot 53 to 55, Ejini Road. Adojuko Old Kowa Hospital, Kiato De Lagos Garage. Ni Ijebu Ode, Nipele Ogun. Ewo ema pi won, suri namba yi, bat in setu yi 081 35 43 0382 081 35 43 0382 Ona ni WhatsApp number won. Website www.educonsults.org.
1: Baba tele ni tun mona woku woku ni rajo aye ni ro ni lorun. Ni Edu Consult Eko Advanced Level Cambridge JUPEB ati IJMB to fi mo NAPTEB o ti wa rorun ba tori pe pelu ifokanbale lo mo fi nwole si 200 level ni university eya ma foro data mo e kan si Edu Consult bayi ni Communication House Fast Fast Junction New Gbagi Old Ife Road Ibadan to fi mo Ashi Annex to wa ni LOARM Court Ashi Bodija Junction Basoro Ibadan abi kini ka ti gbo ko mo gba 300 ninu UTME tabi 90 ninu Post UTME ka ti wa wole eko giga o si dogun On our bio reo, Wagba form of Cambridge, IGMB, Tabi JUPEB, Tofimo NAPTEB, and be prepared for the examinations between 7 and 10 months at Edu Consult. Edu Consult also provides opportunity for candidates on ICT program for examinations like TOEFL, SAT, O level, GCE, UTME, Post UTME, and others. Aye legbe no si wakbelu, fualaye, ekpe 0813 543 0382. Edu Consult, together with SOA with pride.
0: Eh ri bayi bi awon odo awon omo wa won ti se idanwo UTME nijo ni ti fe wole eko university ti fe wo 100 level e wa ri 1.6 million ye pe won million kan o le 600 and kenika thousand o ni won pe won ti won jijadu lati ra aye wole eko university si 100 level aye melo lo wa wa nle ti fe wole si o wa re o he ifidire mi o wa po ninu idanwo won to je pe awon to pass dada o to nkan nitori orisirisi idi itili eko edu consult ti ti se awon iwadi kan le lori itekute fonu agbajumo eko to iberu ati bi oju ojo se ri pelu akoko ti o se danwo eri nigba toro ba wa ri bayi to mo fi mo dagba kale ti won fi mo kegbe kegbe kogba kogba mo darapo ma awon egbe ti o da kaakiri eya titi ji awon abayo ona abayo ona ni advanced level a level to mo se laarin osu meje si mewa pere ti o wa lowo 200 level be ni ojo ori oni se pelu advanced level pe omo kan ti wo 16 years won le lo wole fun advanced level bayi ba wa ri kan na ti dawo kan tin ja mole die meji emeta manu le ona le lo bere omo ti o bari anfani ati wole lati pase UTME bayi to n ba lo bere advanced level awon to raye wole un nigba ti won ba fi de 200 level won jo lo pade ni tori pe ohun o ti pari pelu A level ti won jo lo pade ni 200 level iyen ipele keji ile Eko University e ri pe ogbon o wa ninu ti an so funra wa ni akoko yi e dakun eyin obi atata e ma je ka du awon mo wa ni anfani yi anfani ayiraye ni o ko mo mo dagba kale kan mo mo kegbe kegbe ko gba ko gba kaakiri omo ba je omo odun medogun gan bayi se ni o le se idawo UTME to ba lo bere A level advanced level nigba ti o ba fi di wo yi odun ti nbo won ti yege ni won ba lo wole si 200 level iyen nipasẹ direct entry odu ajo jambu ona won ti gba DE form yen direct entry form ti won wa lo wole si 200 level nile Eko University to ba wu won fun course ti an ba fe se a je pe ohun atawon ti an wole nisin won lo pade ni 200 level nile Eko University be ni eja tun wa jo kiesi leyi o awon omo ti an pass UTME gan won to le raye wo 100 level yo mo tu ipari odun si odun ti nbo lawon ile Eko mi ti a ba wa ri ile ti o pass re a je pe o tun di odun ti nbo to tun le lanfani ati se danwo UTME mi kun o tun wa raye wo 100 level a je pe yo di odun ti nbo leyin ile ti nbo ah ojo si nlo odode eyan anfani ti wa o nile Eko edu consult bayi awon eyan ti lo ngba form ti won lo se advanced level A level ni edu consult life ti ojo ori omo se ko wa sibi ti omo ti le wa aye legbe wa nile Eko edu consult te ba wa somo to mo ba fe mo wa njojumo aye re na wa se bi ti le ko wa en so fun alaipe yi kuda phone number te le pe si en so fun alaipe yi ile Eko edu consult to mo ba ti lo be ti won se advanced level bayi laare osu meje si mewa pere ni won se 200 level ni won lo wole si onile Eko University e wa ri o ti le ni ogun odun daada ti awon akeko ti nlo si ile Eko edu consult tan lo se A level ti won si wole Eko University opolopo omo lo ti lami laka kuda awon to ti gba oye muye won wa nbe awon to ti lo soke oko ti e lo keko leyin ti e pari A level advanced level tan ni edu consult won po repete a lo ti le daada ni egberun 24,000 omo 24,000 students to ti gba edu consult koja nipa A level tan so ina ni ti e se raye wo awon ile eko giga ni Nigeria ati loke okun e wo ki wa se pe nbo omo ba se advanced level tan ni ile Eko edu consult ni won wa juwo si pe o dabo rara o won ba omode gbere gbere ibi ti o ti ni admission si ile Eko University to ba fe fun course to ba fe se be ni awon to ti gba be koja o ni ke mo bi koda gege bi onise iroyi awa na ti ni awon omo se gba be koja o to lo ba to si gba fun ile Eko ti an fe ni an lo course to won lokan o ni won lo se ikida pe ko si aye gbe fe ni Eko edu consult discipline to gbangban o wa nbe itekute fonu ewo ni nile Eko edu consult koda ayere oto aye ise oto ni to mo ba ti wo be laarin ose bi meji meta pere e ti mo ri ayipada pe won gbajumo eko won daada discipline to kawo omo o wa nbe ati legbe ati ile Eko e wa ri ni ona mejeji o ni abo to peye wa o awon oluso alabo won du wa mu wa mu ni labi awon akosemose alamojutu awon mo ina oba to duore o wa ni hostel won hostel okunrin loto obirin loto mall wa tan ti le sare ra awon kan ti ba nilo be ni iruja ere idaraya o wa nbe omo fe sirun loso gbogbo e lo wa ni ayika ilegbe e wa ri ni ayika ile Eko wa yi o ero CCTV camera wa o to mojutu gbogbo eko ti omo nko lore kore la won mo se test koda won ko project bigba ti ti wole Eko University na ni e wa ri awon oluko ti nko mo nile Eko University o ni won ko mo o nile Eko edu consult ti e ba tun ko mo tan omo ko ko tun bo ta yo ko awon elegbe e tuku ko fu pe se ko ti ye won abajo awa la won mo yan tin le ko edu consult be ni o excellence o ni what word won ni le ko edu consult eni ko ti mo tarapo pe nbo ni an wa kini phone number ta ki si olule e ko edu consult lo wa ni communication house fast fast junction legbe gbagi tutun old ife road nibadan communication house fast fast junction legbe gbagi tutun old ife road nibadan bakana won ni eka kan mi nibadan ni honorable justice l o aremo court ogangan bi ti awon agbofero ti mo dari moto tele ye ashi junction ni basorun nibadan won ni awon eka kakiri ipinle eko lagos state ipinle ondo won wa lakure ati ondo town kuda ni ipinle ogun won wa ni ijebu ode en fun wa ni gbugbu adresi ka to pari eto yi phone number tele mo pe mo si oni 081 3543 0382 081 3543 0382
1: Baba tell any two mana walk walk in a dry any running long. Ni Edu Consult Eko Advanced Level Cambridge Jupe Bati IJMB to fi mo napte o ti wa rorun ba tori pe pelu ifokanbale lo mo fi wole si 200 level ni university eya ma foro data mo e kan si Edu Consult bayi ni Communication House Fast Fast Junction ni Gbagi Old Ife Road Ibadan to fi mo Ashi Annex to wa ni LORM Court Ashi Bodija Junction Basoro Ibadan abi kini ka ti gbo ko mo gba 300 ninu UTME tabi 90 ninu Post UTME ka ti wa wole eko giga o si dogun on a bayore o wagba form o Cambridge IGMB tabi JUPEB to fi mo NAPTEP and be prepared for the examinations between 7 and 10 months at Edu Consult. Edu Consult also provides opportunity for candidates on ICT program for examinations like TOEFL, SAT, O level, GCE, UTME, Post UTME and others. Aye legbe no si wa pelu fun alaye e pe 0813-543-0382. Edu Consult, together we soar with pride.
0: E so die nipa oro eko advanced level na tori advanced level ta so yi ke se pre-degree o pre-degree ti omo ba se 100 level na ni o lo wo ni le eko to se ni sugbon A level ta so yi iwe eri ni laye oto A level ki expire o iwe eri ni o tun ti je ki iwe eri to mo ni ko le kanu bi HSC aye jo ni koda bi OND tabi HND gan bi SC o ni iwe eri A level si je tori pe gbo won ta ka lehun 200 level iyen ipele keji ile eko university o la won na lo wole si ti a ba fe wole bakan na lo mo to ba ni A level lowo o ani akai mo ye omo ni ati gba Edu Consult University koja ti a ti wo awon ile eko to ga ni Nigeria ti loke okun e to wo UI Ibadan o wa nbe OAU Unilag Unilorin Uniport FUNAB ni Akure UNAB Federal University ni Oye Ekiti Federal University ni Abuja Tinsuka Kaduna Lasu Lekuo Lautech OOU Uniosun gbogbo awon ile eko university ba nba won te ma awon university aladani kakiri Nigeria kuda won lo soke okun ba ti wi ko wa si eko to mo le fe ko ti won o le fi advanced level wole o omo fe se medicine to fe di medical doctor engineering pharmacy nursing laboratory technology gbogbo e ka sciences lele kankan bakan na bo je social science ni to mo fe se bi psychology sociology political science gbogbo e ba nba won bo ba wa si ti arts to mo fe se bi law linguistics CLA gbogbo languages lo ni ran o le gba A level wole bakan na to ba je ti management ni to fe se bi economics public admin business management ati be lo e le gba pa se A level wole awon eyan to mo bere pe to mo ba se A level yi to wa wole eko university sawon no si ru ilu NYSC be ni o to mo ba se advanced level to wole eko university o no si ru ilu yo lo se agbanero NYSC e wa ri advanced level merin o lo wo ni le eko Edu Consult won ni Cambridge advanced level osu mewa won fi gba idanileko gbogbo university to wa ni agbaye ni ngbawe ri Cambridge advanced level best ni awon meta to ku na o le ni adorin ile eko university ni Nigeria to ngbawe ri ti an na osu meje ni won fi gba idanileko awon yun iba se JUPEB ni o iba se ti IJMB ni o tabi ko je ti NAPTEP ele to mo ba se nbe awon counselors oludane moran won ti wa ni eko Edu Consult won da omo ni moran daada won to sona o da lori course to mo fe se ati ile eko university to wu lokan lati lo e wo eko ti di rorun e je ki omo yin lo bere A level advanced level ile eko Edu Consult bayi tori bi mo ti wi omo ti o ba ri anfani ati wole lati pase UTME bayi to n ba lo bere advanced level awon to raye wole hun nigba ti won ba fi de 200 level won jo lo pade ni tori pe ohun o ti pari pelu A level ti won jo lo pade ni 200 level iyen ipele keji ile eko university e ri pe ogbon o wa ninu ti an so fun ra wa ni akoko yi e dakun eyin obi atata e ma je ka du awon mo wa ni anfani yi anfani ayiraye ni o ko mo mo ma dagba kale kan mo mo kegbe kegbe ko gba ko gba kaakiri e wo owo ti o jara lo o lena lori advanced level awon mo o ko ti e fe to itena ka ni o mo ba ti wori si 100 level na koda e wa le sanwo bi e meji abe meta leyin asoye po to wa lori yun ile gbe wa ba ti we o to je pe ajo o dabi ile ni eje so fun alekan si ibi ti EduConsult wa olu ile eko EduConsult o lu wa ni communication house fast junction legbe gbagi tutun o difero ni badan won tun ni eka kan ni honorable justice lo aremo court ogangan bi ti awon agboferu ti mo dari moto tele yen ashi junction baso mun badan ni ilu eko lagos state EduConsult wa ni number 21 aderonke plaza 20 olowo street Ikeja, Lagos. 21 Aderonke Plaza. 20 Olowo Street, Ikeja, Lagos. Nipele Ondo, won wa lakure o. EduConsult wa ni number 104 CU Plaza, Adojuko Oyemekun Grammar School, Oyemekun Road. Ni Akure 104 CU Plaza, opposite Oyemekun Grammar School, Oyemekun Road, Akure. Ni ilu Ondo, Ondo Town. EduConsult wa ni number 20 Ademulegun Road, Akure Roundabout. Nilu Ondo, Ondo Town. Nipele Ogun wayi o, EduConsult wa ni Ijebu Ode o. Won wa ni plot 53 to 55, Ejini Road, Adojuko Old Kowa Hospital, kia to De Lagos Garage, ni Ijebu Ode, Nipele Ogun. Ewo ema pi won, suri namba yi, bati nse to yi 081-35-43-0382, 081-35-43-0382, ona ni WhatsApp number won. Website www.educonsults.org titi gba mi ta tun lanfani ati mo pade lori etu yi eyin obi ati eyin omo e titi gbe igbise o ogun afakoko eni sofo oni buri yin ami
1: baba tele ni tun mona woku woku ni aju aye eni ro ni lorun ni EduConsult eko advanced level Cambridge JUPEP ati IJMB to fi mo naptep o ti wa rorun ba tori pe pelu ifokanbale lomo fi n wole

Nibi kibi kaka kiri agbaye lowo ta wa yi nkan se be o n ba gbogbo wa nipa ohun elo imusagbara ti a mo si energy owo petrol se se be to lo soke be lowo diesel na se be to pon oke lo o da gas dana gan eleyi ko se ralu loja nje gilo wa fa eleyi gan kaka kiri agbaye wala ti orile de America ati Iran bara won fa eleyi lo se be to ko gbogbo ile aye sinu yonu o ibo gan ni orogun won yi de duro lowo lowo se bi gbogbo agbaye yo se ma wo ni yi ta wa ta duro jajan jeje ti wa ta mowo mese nipa ogun ti ogun won yo se be ti yo ma ko inira ba gbogbo wa kaka kiri agbaye agbegbe omi toro to nda wahala sile ti a mo se straight of omo ta gan lo shakoso ibe lowo lowo ije bi ogun won yi ba se be to wa sopin loni se oju ese gan lowo epo yo se be ti yo pada si ibi to wa ki ogun won to bere gbogbo eleyi ati awon oro miran gan la ma gbe yawo fun tojo toni o lori eto aware otun Iran and America war. The waiting game continues. Emma, tu ku dede wo yi. E si ku bi ojo ojo sere lapo odo ti yin. Eleyi na ni mo tun fi nkin yin kaabo sori eto aware otun. Lati le ise radio adaba 88.9 FM Akure. Ilu Ilara Mokin la takan mole si ta tin gbon safefe. Adewale Abdulrahman. Lo ko temi Joe.

0: se loju ina le wura ohun agbedo ibakiba kan o to fowo soya iwaju datmal ds jenraye ajisegun kan lo awon iba fajo fajo datmal ds ti won se pelu atemita ati lumefantrine to je 80 mg ati 480 mg ota ayiraye ni arun iba ati datmal ds oga meji o gbodo gbinu okokan iwo ajo nafdac fun telo datmal ds bi datmal ds se wa fun agbalagba be na ni datmal shungala to je 20 mg ati 120 mg se wa fun awon omode ile ise jesse pharmaceutical company limited lo gbe jade tun ta o fi alagbata ka kiri nigeria egbe 0806-646-6115 niwon igba ti gbogbo wa ti fe ni ko pe iba o da alago ara ki lo fe di olowo lati ma ni datmal ds lowo lore kore alaafia re se koko bara o ba ji pepe leyin ojo meta lori dokita
1: e ku dede wo yi o eyin temi ni ilu
2: abo ekiti
3: emi femi alago lo nsoro ti office mi wa ni solo junction legbe democracy park ma bale si
2: ilu abo ekiti ni on the 27 di on the 30 no shuka ohun ti a wa yi ni sadiat hotel ni old ilawe road ni abo ekiti
1: ewo obirin to ti wa nile oko latojo pipe to je pe ore ni pe ran nise ma bo lodo femi alago to je pe ososu ninu re baje to wa ni pa kini tu ti wa ma bo ko si ronu fun omo tabi iwo obirin to je pe nkan osu re se lo nle tabi se lo ndi a iru eleyi o da to fun oni banuje okan ma bo lodo wa number wa re 0706532683 lekan si 0706532683 awon ogun to pojo owo wa nibi ma bolode mi fe mi alago kini ojo ri re 30 ni 40 ni 50 ni 60 even 70 papa kilode awon baba wa to wo laye ojo yen to je pe wa ni awo merin marun mefa kan de soju se won laarin won iwo ma bo lodo femi alagbo iwo to mo ngba bi ronaldo tabi messi ma bo ko wa gba ogun to pojo won lodo femi alagbo awon miran won ma jade ni oru lo to bi emeta emerin emarun emefa urele yo da fun ago ara wa e ma bo ke wa gba ogun to pojo won lodo emi femi alagbo number wa re lekan si 0706532683 iwa kunrin to le gba po lori papa daradara kilode mo kole mo ra moto inu lo si papa dun si mi oruko bayi o le je kinu obirin dun ti wo ba le gba po lori papa daradara pelu aya re nile pa lo se munu e ma se dun inu e lo di so dara iwo ma bo lodo emi femi alagbo awon miran ati yagbe ni problem won to je pa wo mo tutu fe yagbe bayi kini yan tun jade kinu jade kilo n ba leru lati yagbe aba olorun ni pe ka je ka si ma yinbon idi ka de si se kini ka si yagbe iwo ma bo lodo fe ma lagbo won to fun oni iberu lati ojo pipe ma bo lodo fe ma lagbo tabi won to je pe won se pe kini yo se se kilo de kilo se se lodo olorun ba iwo ma bo lodo fe ma lagbo sa ma bo dagbara olorun olorun yo da soro gbogbo aye wa o ya iwo to je pe o ti e mo ko to se olagbo ara re to fun oni ifoya to fun oni fokanbale kilode ma bo lodo fe mi alagbo lagbara olorun olorun yo fun oni woso ni odo wa awon ko ati dide ni para ni problem won o ati gbera o era ro mi awo eyin mi kilo se leyin ma bo lodo mi fe mi alagbo ni pase ledumare iwo lo ri woso number wa re lekan si 0706532683 office wa gba ni isolo road ni waju democracy park ibele ti ma ri wa ni eyin mashalashi central mosque
3: awon kan ni pe kan run lagora won awon kan ni pe okan ja won je lara awon kan ni pe inu won gbona lati nu wa ma se beru nipa ise ledumare ma fun ni ogun to ma ba o lara mu
4: e ku dede iwoye o emi aya femi alagbo lo nkin ti office wa wa ni isolo junction ni egbe democracy park ni akure
5: ha ma bale ti ilu adun ekiti ni on the 27 titi di on the 30
4: tabori wo obirin to ti wa nile oko lojo to ti pe to reyan pe ran nise ma bo nile ise femi alagbo tabi wo obirin ti nkan osu re ndin ni tabi o nle ni ma bo nile ise femi alagbo tabi wo ti o le gbabo dada lori papa bi o sime ati igalo ma bo ni odo femi alagbo asiri ti mo fi wa lodo femi alagbo di sin ma bo ka fi fun e ha o ba mi ha o bo ko mi ni ile ise a n reti yin
1: bi iyawo mi se so ni bẹ lo se ri o bẹ lo se ri e o pe eyin obirin lo mo kan ton se obirin o awa okunrin na lo mo kan ton se okunrin so e ma bo lodo wa ni ile ise wa e o ri mi e o de si ri yawo mi
2: ni on the 27 di on the 30 no su ka ohun ti a wa yi ni Sadiat Hotel ni Old Ilawe Road ni Ado Ekiti
1: an office ile Hausa ni bo ni ile Hausa mo ni si jemeta ni yola ibe ni office mi wa mo tin ni si Ogbolafo ni Enugu State ni ile Ibo asuko re te ye yin temi kenu wa jafa ni femi alagbo adupe lowo yin te wa loko te ni pe a femi alagbo ase o ogun te fun wa o n ba wa lara mu olohun lo se o femi alagbo kan o di gba te ba wa kenu na gbogbo ko to ba se yin ma se ayewo fun yin gbogbo ko to ba se olagbo ara re ni pase lodumare gbogbo to je soro fun yo di itan ti jo to ba ti de ode mi femi alagbo alafia yin ko ma ni di fi afia o ami o
6: Pada, ma lo sibe yen o. Marketing office at Abbey FM ni won wa. Number 1 lawa, ile gogoro to wa legbe A Division Police Station, Oba Adesida Road nilu Akure. O de tun le pe marketing manager sori 0803 041434. Ronke sori 0703 529 5755. Tabi Grace sori 0803 247 4686.
7: Baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni o da se kon sun lo ni
8: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o kagu eyin didun ara riro afogede gede jo ti ara danu logon lo mo kuri agbaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atego la fi pe lo re ajo nadak fun tedugba o da lagbo ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money januomo 24/7 abamission bo

0: ba fe sun lale bayi ati rorun sun re isoro ni elomin ba tun sun wakati kan tabi wakati meji to ba jin laaro bayi ati dide nile re na isoro tun ni ogun seju ogun seju ko ni le dide lori ibusun re to ba tun gbianju to dide bayi to ba fe se lele ba ese o kan gogogogo bi eni to gbe ese le egun lemi an fi ma pe e ma ja wora wa ni re iwa na gbianju ko wa yoju si wa fun mara kan abi meji office wa ni number 4 Dudu Yemi Lane opposite Yemekun Grammar School ni ilu Akure tabi ko pe mi sori ero bani soro mi yi 07 60 60 64 19 07 60 60 64 19 nkan yi ti se akoba fun elomin to je pe apa kan elomin ese kan elomin ko sise ma rara elomin o le dagbe be elomin o ba fe jade nu le re bayi ko le da jade afiko mo fa jade tabi ka elomin ma fi opa sikete ese be elomin ba lo bayi yo ma ri pe nkan kan ti en ti hun si waju ni gegege be epo hun fe subu eyin e wa won baba wa e wa won baba baba wa elomin won lo gorun odun won lo gofo odun pelu si asekara elomin se si agbe elomin si si ode ba ni won tun ma da ta kebe kebe se bi ewe atebo yin na le won na lo nitori e mo fi lo ko ewe atebo eyi to wulo fun okunrin to wulo fun obi mo ko wa lati ilu sayin oro awon egwe ajise dada awon egba ajise dada to wulo fun wa ta ba lo ta na ma ri ta ma ma ta kebe kebe na mo ma fi so pe ode ni mi ode ni baba mi eyin na mo pe awon ode a le rin ni ogbon seju a le rin ni wakati kan a le rin ni ogoji seju ti nkan ko si ni yo wa lenu ninu si ara Benny Kakao ni yo walenu ni nu e gugwarawa. Se be wa tebo yine la wane lo. Wane wa janfa ni e wa tebo. Lado e mi babo ke ogun. Nima wani namba 4. Dudu Yemi Lane opposite o Yemekun Grammar School ni ilu Akure ero bani soro mi re 07 60 60 64 19 07 60 60 64 19 alafi ara wo ni bi fi abia odigba
1: Egba mi, era mi kale, oro ko mi yi, ma ti su mi. Ise lo n pariwo, eyin didun, ara riro, ewo, mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni. O se suke suke, da towo re le ni. Oda, se kan sun lo ni.
2: Aba, aju ko ti igbo ni, nipa 24/7 aba make sure. Koro jogun ogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo. Akanse gogi bile, ta gbe kale lona ti gbalode. 24/7 aba make sure. Ko lo tin nu rara. O ka gbo eyin didun, ara riro. Afo gede gede do ti ara danu. Logo lo mo okunrin aba duro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nafdak fun tedugba o da lagu ara 24/7 abamisho lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money januomo 24/7 abamisho

0: Baba gbulu n terin baba keso n tefan.
1: Aye ba jeje.
0: Ogbon gada ni da won modo.
1: Aye ba jeje.
0: Je iku ni ba nbe lode eya fun mi eya bara ni kun ya foloko.
1: Ba sori eni.
0: Arun ni ba nbe lode ile yi eya fun mi o eya bara ni kun ya foloko.
2: Ilati ma saye isi o oye mi.
0: Baparo ba foju kan oloko barabara ni pa wo gbe e ka le o.
2: Ilati ma saye isi o.
0: Isola akereme o leke nka mo tun ti dori ategun lale teni. O ni le ye so fun ni lekeji wi pe amili titi eto etun ti gori ategun. Ikani adabare ni laramo keni lu akure ni pele ondo. Ni ojo kokanden logun osu kerin odun 2026 odun 2020 serious. Ojo sendele ni isimi alayola mo se loju aye wa gbogbo. Loruko awon alase ikanni adabala kure ni mo nkin kaabo. Loruko baba oke ogun agbalagba ode onisegun bile ti wa ni number 4 dudu yemi le na opposite o imekun grammar school lakure.
2: Aye toto
0: baba oke ogun le agbalagba ode to moju ewe ategbode bi kinla ode gbode ju titi ti o lo fafa kawon ruwa ni yawo to pe pe lo mo lo ewe ategbo fun imularada ati itusile omi ni
2: aye toto aye male
0: number 4 dudu yemi lane opposite o imekun grammar school lakure n baba wa.

0: bani soro to le pe won si lati jo ni gbolun ni mo fi so fun won wi pe sakiyesi ara re 080 24 91 36 69 080 24 91 36 69 number to le pe baba oke ogun agbalagba ode to pada doni segun bile sinu isola akeme o le kin ka lo ko mi o e je ndoki lohun mo n pada bo e ku kale
1: Babo ki ogun ogolo gba da ode abago ti emi to wa da goji mi onisegun ibile to n be wi ategbo fi so ma dari hunun lore fi tu won kale kuro ninu ogun aye gbogbo ikedo ma mu abugo rere ka ba ni belon lori awon oju olohun ni aye pon mi buruku si ninu kokun elana ma ko ni loju babo ki ogun agboje onisegun ibile yi ni okan si pelu alaafia pipe latare wi ategbo babo ki ogun leni na agode ni baba to de gbo titi sawo bolu gbose ode ijusa pade olubike ijosi lo fi sin gbari ori re fun teru tomo won na gbera nle Kagulutuku, Aboki Ogun, Agbode Onisegun Ibile ni omo Tolo. Anfani wa feyin te ba fe foju ni ju pelu won nilu Akure.
2: Telephone 08 24 91 36 69
1: Aboki Ogun, Agbalagbode Onisegun Ibile to gbona jajaja.
3: Mo ki gbogbo eti to ngba mi. Gbogbo wo to ba fe ri mi. Gbogbo ona to ba gbawo ilu Akure. Ma bo wa si number 4. Dudu Yami Lane. Opposite your Yemekun Grammar School, ni Lua Kura, Ero Banisoro Mire, 08 24 91 36 69 08 24 91 36 69 Alavi Alawo ni Divi.

0: le ba mo laaro ti baba mi o ba jeun aro ogini lati do mu ti gboju mu ti baba mi o de mediri laaro ogi ni o mu ogi ti baba mi o si mu yin agun mu ni o fi mu ko fi nkan be mi baba mi ogi kene ta mu lo de sin le mi o ko sori gbogbo e ti soro ba mi wa ni akesi pataki lo gbodo ni ngbesi aye re o kore paye ta wa e won ki alase ti ku se mo gese ri ta bele sin ana aye o kin se yago lona fun won o gbogbo ntele dumare si da dara dara ni aye ni se bi eyan ni se ka bebele lo so be ka fe na kamari kamaro njeje kama saferi alafia tori pe awari o pe lori sirisi ona ki se ntin woman nikan ni sawari eni tin wogo ti ori ni sawari owo eni tin wa alafia ti ori ona ni sawari alafia ona kona ti kaluku ba ngba sawari eledumare o da wa lohun lale tini baba be ni ma gba imoran o sugbon o loju imoran te eyan gba baba mi wa ka fun mi awon imoran teyan gba teyi teyan o kin gba baba mi ka fun mi mo ni daddy mo ti mo so wa alaafia mo fi jeun igbesi aye to nlo e sokude e ka to ni abi igbesi aye to nlo la ku ote olorun baba kude e ka to wo opolopo to wa ni po oke ta ba bi elere kan sale bi en sirin ile okun o iwo ni o ma jafira soro ara re ko se nto fe ko je de bi pe o gbekun bo tapo oyo aye buru gan opolopo obirin atokunrin won ti se gbeyawo ojo ti pe won orere gbeyawo e wa je nsalaye fun yin o baba oke ogun agbalagba ode onisegun bele olomo ti o fun yan lodo olorun ni so mo sugba ki lo fada duo ni baba oke ogun ahun agbalagba ode onisegun bele o lo ewe atigbo lati se iwotan ati imukuro re lole ayo ba sonu e won na odo lomo omo yoyo nle aladi opolopo lo kawe won orise elomi nbe to ba pate ba e ko ni ta mo birin mi nbe bo se rewa to ko si loko aye ti dagba ana si gba won ah eledumare o se ti ene olorun lo da ewe atebo to si fagbara abe boya le mo ipe orilede india tawon yan lo tan ti lo gba toju ewe atebo ni won lo nbe awa lo me leran ta dia asamegun alaso wa fe ma wa kisa wa la lewe atebo suba isamulo re suba adupe puro awon baba oke ogun agbalagba ode onisegun bele siku number 4 dudu yemele opposite to imekun grammar school lakure lo office won wa o number to file ba won soro re 0024 91 36 69 0804 94 91 36 69 number to le pe sinu e je ndoke lohun mo n pale abo e ku kale
1: Babo ki ogun ogologo agba ode abago ti emi
2: lo wa dago jimi onisegun ibile
1: to lo iwe ategbo fi so ma dari hunu lore fi tu won kale kuro ninu ogun aye gbogbo
2: bi kedo ma mu abugo rere
1: ka ba ni be lohun lori awon oju olohun ni aye pon omi buruku si ninu
2: kokon elena ma nko ni loju
1: babo ki ogun
2: agbojo onisegun ibile yi ni okan si pelu alaafia pipe latare iwe ategbo
1: babo ki ogun leni na
2: agode ni baba to de gbo titi sawo bolu gbose
1: ode iju sa
2: pade olubike ijo si lo fi nsin gbari orire fun teru to mo
1: won na gbera nle
2: Gulutuku,
1: Baboki Ogun,
2: Agbode Onisegun Ibile ni omo Tolorun.
1: Anfani wa feyin te ba fe foju riju pelu won nilu Akure
3: telephone. 0824 91 36 69.
1: Baboki Ogun,
2: agbalagba ode Onisegun Ibile to gbona jajaja.
4: Mo ki gbogbo eti to gbo mi. Gbogbo wa to ba fe ri mi. Gbogbo ona to ba gba wo ilu Akure. Ma bo wa si number 4. Dudu Yemi Lane, opposite to Yemekun Grammar School, ni ilu Akura, ero bani soro mi re, 0824 91 36 69, 0824 91 36 69. Alafia lawo ni difia fia.

0: no two quotations to je pe o point to ri pe ewe atebo yi
1: o da
0: ni lo be ni sir
1: be ni baba kini ti yin fi yato ninu gbogbo awon to mo ti fun tedo ewe atebo
0: e se olotu se gege bi mo se so lekan yato si pe ajogun e nile atun ko eko kun se ri lara awon eko ta ko oni awon impartation that is oni awon ima to fun wa nipa aisan nipa ewe atebo seri eyan oni dodo ti wa ka dede ma kogun fun a ma ko sayewo fun ka le ma iroyin kan to fa elomi gan o le ma je pe ogun loro e need o le je pe ko kan ni time ati simi ni ko kan le je pe majele na ni ara won fi ma wa okay iyen lo be se wa ri ni some of the Africa country ani awon affiliated that is awon olubasepo ti won awon na nse ise abai to je pe a ma consult to je pe lawon igba mi ti abari awon nkan mi ta le ba won so aba won so to ba je kan send awon nkan mi si wa boya ni yala ewe kan ti won ri lohun ti o si nbi ni abi formation ta ba so pe formation apapo nkan te yan le lo fun aisan kan so gbogbo awon won yen ni o je ki our stand out to je ki ti baba ekiti ko yato so a ni dede fun yan ni ogun la je pa asayewo fun de atun lawon ti atun foro lo kin se imawa nikan atun lawon ta jo to je pe even outside Nigeria even within Nigeria to je pe atun jo un ko debate lori issue ti aba ni lowo
1: to baba mo ki yin eku atotonu latekan opolopo omo Nigeria na tin gbo wa bayi a le wa nile aye nbi keyin o mo ni orisidisi awon idojuko tawon eyan ba fe pe yin e ba nju number yin fo omo Nigeria
0: se olotu 08155787027 08155787027 08155787027 gbogbo eni to ba ngo wa ni akure ati agbegbe e ma bo ni Ade Super Hotel along Oyemekun Road after Ilesha Garage ibe la wa ni akure bi te ti ma ri baba ikiti niye then gbogbo eni to ba ngo wa ni Ondo ati agbegbe a wa ni House 8 Road 7 pele Ondo City
2: gbogbo eni to ba ngo wa ni Okiti Pupa ati agbegbe come on bo ni
1: Maryland Hotel
2: ibe ni office ibe ni office wa
1: ibe
2: ni gbogbo eni to ba ngo wa ni Ore ati agbegbe won le kan si wa ni Mandarin Resort ni opopona Okiti Pupa Road ni dojuko Mega School ni Ore ibe ni office
1: en gbeyanju lati pe wa wole sugbon mo fa asiko yi so fun wa pe mo wule pe wa wole bayi nitori arojo mo so lokun eyen sa ri pe ri number baba ko e pe won gbo beere te ba ni lokun e la fani lati beere lowo won
0: e se ri idakole ya isan okunrin ni oni oloyinbo ma npe ni male dysfunction that is inability of man to perform his responsibility in the house. So, and forgetting that this is the only responsibility that be endowed on man naturally, that cannot be transferred to any other person. That is, to ye pe ise ti okunrin o le fina eni kankan natural responsibility okunrin ni. Se wa ri okunrin to ba ti wa fail to ti kuna ninu eleyi o ti kuna ni gbogbo that is okunrin ti o le se ojuse deede pelu iyawo e ninu ile nkan to nje idakole niyan.
1: O de salagba ko salagba se.
0: Ara.
1: O da na baba idakole yi ki lo ma nfa?
0: E se olotu awon nkan to nfa po fun anfani awon to ngbo wa. Se ri okunrin to ba ni jedijedi a ma ni idakole. Yato si yen olotu se ri okunrin to ba je pe o ni infection kan. Tabi mi lara to je pe ko moju to dada a je ko ni idakole ta nso be ni sir. Se wa ri yato si yen stress ma nfa be ni sir old age ma nfa over anxiety ma nfa opolopo nkan lo ma nfa idi niyan to je pe teyan ba koko dodo ti wa ayewu la wa ma ko se ta koko carry out analysis lati le ma nkan to fa ohun ni awa fi re result tori ti to iru e ba se taye to ba se kainde nkan to fa ta awon mejeji le yato sira be ni sir
1: e se baba kini awon apere teyan mo ri ti dakole ba nbo tabi ti idakole ba ti wa lara yin
0: o po o se wa re ti okunrin to ba ni idakole sa akoko re wi pe o ma ma se network failure be ni sa ti won ba so pe network failure
2: a wo ri te ma te ba wo ri phone o le network ile wa ti call ba fe wole bayi te ba ni ke gbe a kan ja wa le ni iru okunrin to ba wa ni po be o ti ma yi awon eyan wa ba se nso bayi idakole lo n ba fira se ri yen lo be sa awon okunrin mi ma wa to je pe no network ni won rara to je pe laaro losan lale to ba wa nu le no network

0: ok ni ko si gba kan ti network wan ti won lara afihan idakole ni seri awon mi wa to je wi pe iseju kan won ti wa won ti lo seri awon mi okunrin mi won wa gege bi moto ti caprato e o da ni to je pe to ba wa lori ere to nlo bayi iseju kan to ba ni ko te break bayi a kuna be ni awon awon ifarahan idakole le yo yato o po olotu seri yato se le seri e ma pe ti eyan ba dia odere to dia awujo ere eyin na mo wi pe nibi kan lu alujo oni odere to fi n gba yagi yagi sugbon e wa ri pe igba to ba ye kokunrin mi ko lu alujo fun yawo e ninu ile ngba yen gangan lo ma ti story bole bi won se ja ogun biafra nkan to sele ni 1943 gbogbo awon itan ti japa ati ejo nkan to fa arekereke gbogbo itan to ma ma so niye to je pe iyawo de ni nife si bo ko wa limit so ye okunrin nikan o se ri ba se nso ina e ma rin awon obirin mi ta ma so pe ta ba ti en lalujo fun gan ka ti so pe won ti en lalujo fe le ko ni le ju rara te ba wa bere pe kini ani awon oki ni feelings ko ye ko ma ni feelings e kan ka ti wrong ni
1: o ti wrong pelu
0: e beni mena
1: eh baba o tumo si wi pe gbogbo awon orisirisi awon challenges won yi ton ba dodo yin gbogbo e lọlọrun oba ni o se kini
0: kuro e ka to di pe gan pe ati e fi ati e promise awon eyan lori afefe cheri won ni problem share is half solved cheri ngba ta ti ma awon e kan won e ati sumo solution e wo bi sa ti ago mefa bo ba lu o ti ago mefa ba lo e ri pe owo ago aduro attention ni
1: yes
0: bo se ye ki omokunrin ma duro niyan sugbon opolopo omokunrin won dori kodo bi ago mefa bo ni be ni sa
1: baba ikiti le ngo won lori afefe eni to mo nipa ilewe ategbo olorun lo won kakakiri origun mererin agbaye ki so lorilede nigeria nikan ati loki okun baba address yin e tun ba mi to pe lekan si ati phone number
0: e se olotu gbogbo eni to ba ngo wa ni akure ati agbegbe e ma bo ni ade super hotel along oyemekun road after ilesha garage ibe la wa ni akure bi te ti ma ri baba ikiti niyan then gbogbo eni to ba ngo wa ni ondo ati agbegbe a wa ni house 8 road 7 pele ondo city
2: office wa ni okiti pupa a wa ni Maryland Hotel ninu ogba hotel yen ni te ba ti debe pe baba ikiti le feri e ti ri mi ni ore e ma bo ni Mandarin Resort ibe la wa ni ore ni doju ko mega school lopopo na okiti pupa bakan na number ti e le fi pe wa ni
0: 081 55 78 70 27 081 55 78 70 27 081 55 78 70 27
1: Baba opolopo awon nkan ta n soro nipa re yi mo ti bi n lere lekan ki lo n fa idakole e si ti da wa lohun baba nje ni o le wa lati inu emi ta n pe ni spiritual problem kini gbagbo yin gan nipa anything called spiritual problem
0: e se olotu ojo ti pe die won gege bi yoruba se ma so won ni ojo aboki ti pe ni sabo ninu isegun ibile yi ati rin die emi o ni so fun yin lori eto ba se nso ati bi won yan se nbo wa ipe ko si spiritual problem o wa bo kini kan ti mo ma ni ti mo fe je ko da awon eyan wa loju ba se nbo wa lori eto ni wi pe